Eto metu tu anamo amao amane siye erade asem ye no kre. Eti empaba ne koswa chen erade enim esense. Nia wafreye no. Nia wafreye no. Jesus awafreye.